maning padhe desang ora geyan iyang kalantak kebang jening awang bugo jani.

0: Buan ini de miragi ingian gatrani de sang Arjuna.
1: Mamangi kasyotepeng.
0: Ingian sampun preside ngamulihang punika kaluwihan daging-daging tapo beratene.